won fe sanwo shop owo nja won kule oluwa ni mo fe jade si won lona ti won lero ko to di ago mejila afi to ba tele o ti mo ba ni ko se lori afefe nikan loku bo to ba ti tele eni pe mi to ro mi ni se jesu onise yanu oni ma jade si won lona ti won lero nipa si ore ma jemu won o ya yore ma jemu e jade ore 550 naira lori omo kankan iyo omo to ba bi ni ko da fun bojo omo merin omo marun omo mejo omo mefa omo mesan lobi ma je ki owo yen we loju wa wa ma pe mi wa ni baba mo ti dore idile mi ore osu tutun e so gboloro meta saye mi mo gbo pe angeli yin ma n bi awon eniyan o e gbadura fun mi ko be mi wo ki fun yin le ri le ni kaye na gbo eri temi na lori rejo yin lola afi to ba tele ohun oluwa lenu mi bo to ba ti tele dodon ni ko ri iyanu to ba ti wa da ore tan ti mo gbadura fun e wa wa mu iyo yen to wa nu cup yen wa miss e mo mi wa wa fi fo iseda e wa ni angeli ayan fe jesu gbogbo ami buruku tin be lara mi ti ki je ki rin pade olore ti ki je ki aso tele woli se mo mi lara o ye jade lo su tutu ti mo wo yi je ki ri iyanu mo ti fo mi je furugbe labe ipi ayan fe jesu ipi ayan fe jesu jo pe mi leni je ke mi na leri leni kaye le gbe re temi na lola bo se ma se niyan afi to ba tele ohun oluwa lenu mi bo to ba ti tele eni to pe mi to ro mi se olohun ma jade si o lona to lero nipa so re ma jemu e ore 550 naira lori omo kankan to ba ti do re yen tan ba ti mo gbadura fun e mi so mi mo iyo yen ko fi fo iseda re ko de lo fi won business ye dodon ni ko gba pi ayo akana ba church yen ni fo yen te se transfer bayi abi cash lo wa lowo e fo lo se lenu PUS 60 40 21 94 06 lekan si 60 40 21 94 06 lekan si 60 40 21 94 06 lekan si 60 40 21 94 06 for the last time 60 40 21 94 06 Keystone Bank wari akiyan soye Victor Daniel be gbogbo eyi te ti do re yin tan ba bo lo so lenu PS eyan 2000 ma pe mi bayi to ba ti koja eyan 2000 mi o ni gbe ko yan mo sorry phone number yi 070 40 73 81 30 070 40 73 81 30 for the last time 070 40 73 81 30 tabi 091 60 091 68 02 701 091 68 02 701 091 68 02 701 eyan 2000 e ma pe mi bye bye sorry phone number yen ma ba mi rojo wa ni baba mo ti da ore idile mi e so gboloro meta saye mi mo fe fun yin leri iwo le re kan mo reti ko e

122. Na won ojo ona ti won pe ni awon akonsese yi ti won ni yo nje ti gbo pe awon ta ni pinle Eko won si nduro daada lori wi pe ah ani won to sele se yo ba lobo ti won iku ti o pagba ka ma po lori e ka ma ba po lori e nbe won ni awon gbodo wa idi sele iku kan to sele nilu ajirun nje ti gbo ile ejo giga ile ejo papo federal high court to fide kale ti ipinle Eko ni won ti bere relocation federal high court won ti bere si palemo ipinle Eko Lagos complex bi royin ba wora e mama gbo senator Olureme Tinubu ati awon kankan ti je wi pe ku idagbasoke ba orilede Nigeria ona wo ta le lori ero aye lujara ero alatagba lati fi gba wi yi Olorun o so wa me ba tin gbo pe o de n to de won atun so pe o lo idakeji e na niyan o mo bi pe oyo idakeji e na lebi mo ba so pe oju odikeji e n lo orun won ni bo iwe dagba iwe obi be na ni we kan tun be iwe ojo ku death certificate amo ko ba mi oke o saanu oni kaduku wa ona ta le gba lati gba lori ero alatagba ko wa ninu we ro in the punch so jade laro awon olopa ni o won tun ti so pe three dead man BDF pokuro lori oro kan to fi esun e to fi nkan ta ni e ti fura pe o le je lagbaja bi tamedu amo awon olopa so wi pe no eyen patale oga gbogbo omo se patapata na no lo tale won ni won ti summon e how can you be e je ma ba iroyin en lo ba pain awa o si ni pain la se iledumare eh be ba wa nu oko boko yin ba ta ku soju ona e de ba wa daada ke to yo ero ba ni soro yin o tori wi pe kan won ma so da wa lati bi te eyan o lero won fe ja apamo ju daada o e so foloko yi ko wo bi ti o park si boyo mi ti o wo ko to ku nle nje e ti gbo ninu wero punchi to jade laro toni awon omo jaguda pali awon omo jaguda pali won ni won ma jabo agbegbe awon won yin ibon won yin ibon ibon won ba akeko ile eko lasu kan nigba ti won lo kolu onile ise egbowo eforawo POS Olodumare ko ma wa Olodumare ko ma so wa gbogbo ogun ti de nigba se yori o ti de somo de ba oko de ba aya ko ba mi oke o de beni kokun Olorun ko saanu wa mi royin ba wora nje apo nje ti gbo awon eso asobde orilede Nigeria immigration Nigeria immigration base won ni won ti ti won baba gbo pe wonu won e sare gba pa bi egbegbe egbeyin oya iwa gbombom e gba be wole won ni won ti fi opo sekun ofin mu awon to je wi pe ajini koko lorilede Nigeria won ni won ti won fi mu eyan mokan labayi ni awon immigration ni won lapa abe yen awon na se ise takun takun nje ninu we royin ile ejo to nbe ni pinle Eko won ti fi ofin illegal forex dealer osu meji osu ji bayi ni won yan da fa won pe ki won lo jaye olofe ki won jaye oloba lodo ijoba apapo orilede Nigeria yen inu ogba atunse correctional center Am I showing to your wife? You don't do it. You don't do it. Military minimum wage. Aha, ate, otu wa jade, ninu, wero yi, di Guardian, to jade la ro ni o. Jati bo, ninu, wero yi, you know, esare mu wae, lo ni meji, efe nu jade, eja koma lo sale, ama she yok, bae nyi, ima she di, ima eja kono, ano, fuo she mo, koma, nafdaki, won tun se nso fun awon onilise aponti inu apore beti awon aponti inu apore beti bi pe awon eyan egbelemuku ti se o bo lowo won bayi ajo lebo nso

0: wa tun pada wa fi se be yo tun di un ta fe ja si ko se ran asorted nu e ni ki le so ohun eyin eyan wa e ba wa da si la ro toni eso to je pe ta ba je tan ihun to nbe nu e tun ma npada wa do be ah be yo o ba to asiko a soju oko e ba wa ma da si ah eh adao yes now yes of course. Of course, yes, Fred Ayeni. Lulu to Laro to me. Lesha Radio 113.5 FM. Miuta ma woni. Eja ma lono, where are you? Where are you in the punchy? Toja de la roto ni ni nu wero yi de punchi ni arebola meditinu mu arebola meditinu bu has approved a salary increase of between 30% and 80%. Opo gan o ogun o arebola medi tinubu won ti buwolu afikun ekunwo owo osu osise awon ogun orilede Nigeria lati ida ogbon lo si ida 80 o ti won si so wi pe egbelemu ku awon ogun orilede Nigeria leyin ti won ni awon legbe ma sofin won ti wo lotun won ti wo losi se isin wo iwori we won abajijo wo gege ni magun leyin ti won ti wo daada fini fini won tari e sodo Lare no ba wo one yes, this is all right and this one is okay. One fi orisirisi oyibo, one fi one fi gba legbe ni won ba ni oda. O di bubu walu ijo ayo lesi awon omo ogun orilede Nigeria. Oba mi oke o ma mu won je ri gbogbo ota ninu wero in the punch lo wa ana ojo osegun ni ile ise are ni won kede e ti won si tari e sodo awon akoroyin wi pe o ti di wiwun buwalu bi oro ba si ti jade bayi agaga lodo are ile ise orilede Nigeria to ba si ti somo orilede Nigeria lanfani yen ni won pe ni oro jade asegbokada ohun na gba to leyin nje ti gba. You know where you in the punchy, you know. Asia to share one journal. The job of Papa Orile de Nigeria don't want more. La Roto, Nitori Kwe, Olori ba yon no la, ama afori fun o. Ah, gaga, Olori toba mo o e, so ati a won toba kon, lati shi. Mwani a won o journal, a won o journal, to ja wikwe, wanti ba je, ba je, ba je. Ati a won o journal, to da koto koto, e da kwe mag bagbe. O journal wakon to be, ne pile kon biba ye wu, e da kwe da bo kuro turut. Wanti ni, job of Papa Orile de Nigeria. Won ti ya owo tulu kan bayi sile o lati fi se awon atunse oju ona awon obi to baje lati tun fi se awon oju ona eyi ti won o ti e ti se tele tele ki orilede Nigeria ki ona ati rin loju ona to si je pe ohun ti omo orilede Nigeria ni eto siju awon ni bi ka ni oju ona to da ka ri eto lera to de alabode to si poju osu won kino ba ko hun no mo wa duro won ni ara awon nkan oburi niyan be komi to mo garaga ko wa lodo wa ijoba apapo orilede Nigeria ni be ni awon na gbo awon mo awon si ma se sugbon se sente le tori pe ikokan bayi ohun ni a ma yo seleku oju ona to le ni ogofa 124 merry le logofa 124 roads ni won so wi pe ijoba apapo orilede Nigeria ti consider o lati ri wi pe won mu won pada wa sipo kawon eyan ti won lo awon oju ona yi ki won le ma dagba si ninu eto oro aje won papa awon ti won je agbe awon onisowo awon ti won keru kuro lati bi kan lo si awon bi kan won ya awon kilometer ojuna to lo ni boronu eyi to je ti ipinle Kano ati awon ipinle mi ipinle Yobe Jigawa Bauchi Kaduna Kano ati awon ilu to je wipe ogbin ni se oro aje ti won ki ere oko won ko ma tun baje sinu igbo ibi ti won inu oko ibi ti won gbin awon ogbin ohun si inu we iroyin the punchy to jade laaro toni ohun na ni iroyin yi lo jara si nje ti gbo ninu iwe iroyin the punchy awon olopa mama ti so fun very very dark man vvv ni mo lo pe abi very dark man VDM lori wipe kini rara enu gbogbo nkan kan ni enu omogba o le so eleyi fun ye mami mi o ti yo mami obeyin o tun mami Martin Otse eni gbogbo aye mo si very dark man lori oro kan ti won so wi pe on to tabuku fun eni ti o je AIG Moshudi yen assistant inspector general of police ti won wa ni zone 2 ni ipinle Eko awon olopa won tin so oro yi o nigba to je ti eni to je agbenuso won CSP ani ni edu ti won ti fi si ori ero ayelujara pe iwa odaran pon bele leleyi ati pe awon ati very dark man awon ojo ki ese boso koto kan na you know where royin the punchy en lo ka alakagbadun leyin ti won ti ko bi pe won fe fi oju kan ara won je ti gbo asiko to fun gbogbo awon obi ti won ile ebomo won soro asiko re fun gbogbo obi to je wi pe omo ti won o ti lagbara ju won lo asiko re fun awon omo alaigboran lati gboran si awon obi won na lenu ijoba apapo orilede Nigeria eri po se mi se ijoba apapo laaro otuni ninu iwe iroyin the nation na ni won ti so wi pe ilu ti o si ofin e se o si nbe be gbogbo omo to ba ti tase agere sofin won ni oju ru won a ma ri mabo mabo ngba to mo ba si wa ti wa ri mabo obi a ma fi nangbon nangbon won ni gbogbo awon le eko nijoba ti nowo si o ti won si so fun awon vice chancellors awon rectors awon provosts yen lati le eko fafiti de ti gbogbo nse atawon college leyin te ba se wadi ti e se ijinigbe ba se mo omo akeko kan lese won ni yo lo ni won ni ki won ma fun won ni idajo ki won expel won won o ni kawe eto won ijoba apapo orilede Nigeria won ti fenuko pelu eni to je minister fun oro eto eko tunji alausa ni won so oro yi ninu iwe iroyin the nation to jade laaro otuni leyin ti won se ipade ninu abajade ipade won eyi teni to je olubadamoran pataki lori iforo lede iharo ata ti won fi sita na ni wipe enikeni eyikeyi ninu awon akeko ise loki oya ise niwo orun gusu tabi tare wa lorilede Nigeria to ba ti je akeko ti won wa ni oro jinigbe kan wa waye o shamo shamo won wa wa die lo won wa die bo won ni to ba se gugun oro be ba se mo akeko kankan lowo won ni won expel e ni owo wa o ni jona o inu we royin the nation lo wa eba awon omo yin wo oga wa fidel ebo han ku aba abasise po pelu wa ni gbogbo igba ati ni igba gbogbo we give it to you sir ninu we royin daily times eyi ti won tari sodo mi to je wi pe baba times and times for ninu we royin daily times to jade laaro toni ni won ti so wi pe oro subsidy remover awa seto lati ri wi pe a se nkan kan si ori e atiku lo fona soju lati fi toro sodo are Bola Ahmed Tinubu nigbati won ni awon owo aya soto kan eya eya sunkere fakere sunkere fakere eyin oloko be ba n gboko jade lati le e ma wo mi nu e e ma wo epo nu e nise la ri baba agba kan to je awako o ni ale lohun ma repo sile ohun ko ni boju mu keyan gbe ero laago marun aaro ko wa ma gbe ya nle epo abi kepo tomo loju ona e ma rorisirisi un to le sele ko to di pe e gboko yin sona je ti gbo te si waju le se radio 1103.5 fm le kabo ninu iwe iroyin the punchy eyi to jade laaro toni ohun na ni iroyin yi nlo ma gara sibe wi pe did you want your birth certificate did you lose your aged parents beni eni ma ku adagba darugo ninu gbogbo wa ngba ta ba bimo a ma yo sese sugbon ese to ba wonu bata na ni ma gbadura ko hun o dele ko hun o tun yo bati bali ayeniye igba kan ni igba bibi be ni bibeli so pe igba kan na si ni igba kuku ijoba apapo orilede Nigeria won ti se ifilole o ati ipolongo bayi bayi te si gbon le se radio 1103.5 fm pe e fe register eyin fu iwe ojo bi omo tuntun te sese bi e ku orire o ya la mo mobile yo ire akari gbogbo wa ati bi mo bayi awa fe gba we ojo bi lori ero alatagba ero ayelujara money aye ti wa nbe wo e kan lo apply fun birth certificate be na ni won so pe barugbo ile wa ta o fe je ki won lo tori pe awon ni won ma n pada ku lode awon la won mo wa ma n lo ya awon owo kan bayi lowo won awon owo aya asan awon la won mo wa ma fi n se teddy bear elekeji ti won ma fowo pa ewu ori won e won ni bo ba se pe ngba gba ti fe ki won lo to won wa pada wa lo na awa fe gba death certificate won ni gbogbo e lo ti rorun inu we royin the punch lo wa laaro toni the national population commission ni won ti ke ni won kede o lati odo awon ajo national orientation agency ni won tin pariwo fun gbogbo orilede Nigeria wi pe a fe gba we ojo bi abi boye ni wa kan dagba won papoda lo wa fa ka sese ma wa to ato to kudorogbo won ni gbogbo yen o di won afiyeyin tegun alare fisho fausia salako omo asa
1: Akaju eku se eh abi suru o ma wa bere kokon experience yen abi suru
0: o ma ri bo se bo ni bo se ma ri
1: Akaju ma ka bo se se o re de
0: nko buruko ni appointment eyan fe ma to ara o de ti calculate time e sugbon sibe sibe bo ba bo so wa awon loko Adeolu Adeolu ni ese mi te totu o ni belu wu te break belu wu te totu oko o si ku oloju ko
1: abi ino wa ro yin today shall allow to ni ìjọba àpapọ̀ tí ń sọ láàárọ̀ yìí o pàápàá ẹ̀ka tó rí sí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ wọn ní gbogbo ẹ̀yìn ẹjẹ́ ọ̀gá ilé ẹ̀kọ́ gíga ifásitì ni polytechnic ni tí gbogbo ìṣe ni gbogbo tó jẹ́ pé ilé ẹlẹ́kọ́ ni tẹ́ bá ti ri pé ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ yín tí wọ́n bá ti fi lè mu tí wọ́n ṣe ìwádìí tí wọ́n ní kó wà lára àwọn tó kópa nínú ìwà ìjínigbé àbí àwọn ìwà ọ̀daràn míì wọ́n ní báyìí kẹsẹ̀ kí ni o tẹ́ bá ti wọ́n ọ̀nà dismiss ẹ̀ ni ìyẹn túmọ̀ sí pé
0: ó kàwé
1: tán ni o ti graduate láìparí ìwé
0: ẹ̀kọ́ ẹ̀ nìyọ àti mú kódà mú lápò ní pàápàá àmọ́ bó ṣe mú yìí náà kí wọ́n lè máa mọ̀ wípé bó ṣe rí nìyẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni ẹ tún jẹ́ mínísítà fún èrò ẹ̀tẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè yẹn tún jí aláwùsá òun ló pẹ́ ló sọ àṣẹ náà níbi tó ti ń bá àwọn lọ́gàálọ́gà ní ilé ẹ̀kọ́ gíga ifásitì tó ti ń bá wọn àtàwọn tó wọ́n ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ tó ti bá wọn ṣe ìpàdé nílùú Àbújá lánà òde yìí ní pàápàá jùlọ ní Federal University ti Láfíà lóye sọ fún wọn wípé ṣẹ́rí ní gbogbo ìgbà tó má ti ṣiṣẹ́ ìwádìí tó ń sọ pé ọ̀daràn kan wà tó wá rí pé ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tó wà nílé ẹ̀kọ́ kan ó wọ ọ́n dárúkọ ẹ̀ wọ́n wá ṣiṣẹ́ ìwádìí wọ́n rí pé lóòótọ́ lóòótọ́ ó kópa níbẹ̀ wọ́n ní kò sí méjì o ẹ ṣàfọ̀nà ọlẹ́ hàn kó máa lọlé nìyẹn túmọ̀ sí pé ẹ̀kọ́ tó ní kó wá kọ́ táwọn òbí ẹran wá kọ́ tàbí tíjọba ṣe tó láti ràn lọ́wọ́ láti kọ́ òun láti kọ́ nìyẹn á jẹ́ ẹ̀kọ́ fún àwọn yòókù náà tó yẹ pé wọ́n bá tẹ̀ ń pè wọ́n sí nǹkan tí ó da wọ́n á dún lẹ́gbẹ́ kẹ́jẹ́ bú wọn wọn ò ní ṣe irú nǹkan tí ó kò yẹ kí wọ́n ṣe kí wọ́n bá di pé ẹ̀kọ́ wọn wọn ò ní láǹfààní láti gbé ọ̀n tó bá dẹ̀ ti kó nílé ẹ̀kọ́ tiyín tó bá ṣe wo iṣẹ́ ìwádìí náà ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ilé ẹ̀kọ́ mi ó lè má láǹfààní láti lọ síbẹ̀ láti lọ kẹ́kọ̀ọ́ mọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́
0: ẹ má fẹ̀ ní bọjọ́ ọ̀la
1: inú wẹ́rọ indination ló wà láàárọ̀ tó ní.
0: Ó dá ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ inú wẹ́rọ yìí the punch ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà ni ọ̀sùn lè tẹ̀ǹtẹ̀. Ọ̀ṣun tó ṣú pàlásàlásù. Inú ìwé ìròyìn the punch ẹ jẹ́ lọ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gómìnà Adémọlá Adélékè ló ti ń sọ wípé kí sọ́bíà ó tó dá ní àmọ́ tẹ́pọ̀ lúgànbẹ̀ ò bọ́rọ̀ ó bá sì fẹ́ kọjá tápá ọmọ ká a máa pe bàbá ẹ̀ wípé ẹ sà you can intervene into this matter sà àbí mà nínú ìwé ìròyìn the punch ni gómìnà Adémọlá Adélékè ti ń sọ lọ́jọ́ ajé ọ̀sẹ̀ tá a wà nínú ẹ̀ yìí tí wọ́n sì ń pe ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wípé ẹ̀yìn irukẹrẹ ni máa gba ọmọ yẹyẹ ọmọ ní gbọmọ ìkurukẹrẹ a máa gba ọmọ ọ̀run mìlà pé kí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kí wọ́n má ṣe bí ìgbà tí wọn ò gbọ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọn ni oro to tin bo sori pe emi tin sonu latari pe adibo pada wa sipo o ti di won emi sonu oro alufansa ti fun kari aye ore tin do ta ara won ana atana o ti ele iwoju ara won mo awon ti won dajo yawo sona lori pe oselu eleyi leleyi e ma wa pa omo mi okunrin abomo mi won ni gbogbo nkan yi ni kaluku lo tin dago be sile o ki are bola ahmed tinubu ki won dakun dabo lori oro eto odibo eyi to nbo ni ipinle osun iyen ni ose to nbo yin na mani ni won so pe ki are bola ahmed tinubu bi won gba o ki won ma si so pe awon o gbo tori wi pe agba ki wa loja ki ori omo tuntun wo won tun te si waju pe are mo pe todo awon la won se ba ba nsoro nipa ipo are are bola ahmed tinubu e mo pe odo yin la wa odo yin la to si ti yin la nse bo ba wa ri be ba wo ba ki fun ni amaki fawuni
1: nje si gba inu eroyin di leadership taro toni en to je ojise olohun agba kan ti wo pe ni primate iyen so poruko won ni most reverend henry udukuba ni won ti so laaro toni bi pe ah eyin oloselu wa eyin egbe oloselu e gbiyanju e ma ba ojo ola wa je te ba nsoselu e ma ranti pe te leyin oselu yi otuloye aye tu ku si bi kan e gbiyanju pe ninu luda wa yi osuru te ma se oju osuru te ko o ma mu alafia a mu ife a mu ifokan bale wa fugo ogu araalu tori pe te leyin oselu e ti ma wa gbe laarin awon eniyan o te je pe ite ba yo oribori osese ko ye pe ile ijoba le ma gbe amo ite ba je oribori e ti ma pada sinu environment inu community awon eyan te ma gbe tori di na won ni e so se o won soro amoran na fun awon oloselu nibi to ni pe te ma fe se oselu e ma ma bura yin e ma bu okun ni pori baba ara yin e wo o ke n to nje gomina ni ipile yi awon ise wo lo ti se awon ise wo lo fi le ti o se iyen ni ke fi soro pe e wo se leyi o ye ko se awon ko se awon ko ke ma wa bu be iyawo ti kini kan o me ti won ni le yo da to won so le latari pe ipale mo tan pamo fun odun debo 2027 to n bo lona be na ni primary ti so fun awon niroyin pe se ni o se pataki ka ma ki awon oloselu wa ka ma si won leti nipa pe awon nkan bayi ko da to tori pe ko wa ko ni je ki alaafia ko tun ba gboro si ni ilu nibe lo ti pe e gbiyanju o tori pe awon omo don e bi won le awon omo te ti bi ona tun ma bi mo le won dijo ba pe ko ma se nkan kan ni bo bi teyin gan oni si awon ku te ba ti se le tori pe ko sa se pe asepamo
2: lo wa
1: be ni ebe dun dubuka to tin gba won lamoran le aro to ni pe e gbiyanju gbogbo eyan aralu na atayin te je kristeni ati gbogbo orile de nigeria yi se ri pvc card yin card idibo yin e gbiyanju eyin te ti ni egba eyin te ti ni edimu agbara yin niyan e te mo po oju osuwon to le se ohun na ni ke edibo fun amoran yi po ninu bere ni leadership ti won ti gba won lamoran laaro to ati oloselu atawa aralu atawon egbe oselu na ni won pa lamoran laaro to ni
0: nja ti gba ninu we royin iwe royin the nation to jade laaro to ni ohun na ni won ma tin so oro yi o wi pe ki eledumare oba ko ma so wa iwe royin the nation gbe iwe royin the punch na o gbeyin gbogbo won ni won ko iroyin yi lako o mora o lori isele kan eyi to sele ni le eko lasu to je wi pe o ran akeko graduate oba mi oke ko saanu wa o ko ma so wa losan ko ma so wa loru o gbogbo eyin ogode emi jabo eyin ko mo mo o sesi ni olodum majo sele si enikokun wa ha won o ti le daruko ha boko dabi won daruko se ko gbomi loju re ti ninu we royin the punch won ni akeko jade kan to je ti ile eko Lagos State University oro ti bo sita bayi o ti ku o laiwo won ni lo njijadu ohun atemi e lori isele itabolu to waye latowo awon mo le enikan ni yawo le enikan lo mo le enikan ni baba o le enikan ni mama o le o de ma njo mi lojo ba so do ani ta lo bi doctor obirin ta lo bi lawyer obirin ta lo bi broadcaster obirin ta lo bi president
1: obirin
0: ta lo bi ole
1: obirin na ni okunrin ko lo bi obirin na lo bi gan
2: be lati ma nti
1: ta ma ton baba lo bi
2: mo to ba da ni ti baba ni yo ba so yin to ku die ka to ti ya ni mo to ba ti de level be yen awa ma nti awon yen so do baba
0: ninu we royin awon omo ole janduku ti won lo ba omo olomo to sise e fowo ra owo pos lagbegbe igando ni won ni asita bon won o ma ba omo akeko kan o ninu a kajo ti a ko royin ile ise royin yi ti won ka ti won kajo ni won so wi pe awon to wa nbe won ni adede ni awon meji yeyin na ke nse POS e ma lati ke ma gbo o arikose ni kedumare o se mi ko se yin ko ma fi wa se arikogbo o won ni awon meji yi de lori okada alupupu won si nbere lowo eni to nse POS did you have this amount a nfe ye bayi won ni ko pe na ni won pada di meji ni won akoko won pada di merin ase o ni ohun ti won ba wa o leyin ti won kolu o lowo yi ti won fe gba owo lowo eyin won pada wa yinbon lu akeko ko lomo ba oke ko ma so wa ko si fi di awon ase bi yi ko fi ati atoju atara awon ko fi gbogbo ehon sita
1: olohun gbe sita nje ti gba ele na won so lati ijoba idagbasoke ojokoro ni won ti npe ipede to je so ikede bi pe gbogbo ebi ebi olaide ni ijoba idagbasoke ojokoro ni ipinle Eko won ni kede bayi pe ipakoda eni won baba eni to je agba oloje ni won ni ipini ijoba idagbasoke ohun iyen late high chief padamosi anyela olaide baba pupa won ni high chief olaide won je pe olohun ni ojo kejilelogun osu kerin odun ta wa yi leyin izin aisan ranpe eni odun metale ni 80 ni baba ki won ti pe won jade ni aye won lasiko igba aye won won je agba ti je pe laarin awujo won ma tun lu se won ma pe etu sokan gbogbo araalu won je olori community to je pe won danto won se farati tori pe won je ki ilu ko wa ni alaafia won si je oloye to je ko loye nla ni won ti be ni won je high chief baba iwe of ojokoro kingdom bakan na ni won je baba loja of oja obada jankara ni ija ojokoro ni ipinle Eko ina ni gege bi o bi se tare sita won ni ni jo di ojo eni ojo Wednesday ojo karun osu kejo ta wa yi ohun na ni won se service of songs at commendation service fun baba eleyi ti o waye ni Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ultra modern market leleba oba ojokoro
2: pala
1: be ni ni jankara ni daye okujaje ojokoro ago merin oso eni lo ma waye ijoba won ebi won tun so ninu atejade won wi pe eleyi se pe en to je akobi baba eyan bishop Olufemi Olaide ti won tari sita won ni pe ba di jojo alamisi iyan ojo kefa iyan ola ode yi lagbara olohun pe Christian wake up yo waye fun baba pa Olaide laago merin oso na ni ni address kan na ni o ni yo ti waye nto ba jojo jimo lojo keje ni pe line state at funeral service na yo tu waye ni ago meso aro ni agbegbe kan na iyan lo ma ti se o ni Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ultra modern market opposite the Oba of Ojokoro Palace, Jankara Ijaye Ojokoro, ni ipinle Eko. Won ni late high chief Olaide, opolopo omo lara won lati ati yawo papa, lara won lati abileko Rachel, omo Labake Olaide, ne Akinbi seyin, omo atomo omo ni won gbe yin baba to si kan honorable Adura Agbemi Olaide omo baba pupa. Ti a ba npo ti a nse iroyin yi, ati kede yi, ki wa le se Radio 1, Ogbeni Abiola Peters mo ba bino kedun ati comrade Adura Agbemi Lanre Olaide omo baba pupa ti won je supervisor for works and infrastructure Ojokoro LCDA ati gbogbo bi patapata to fi kon late chief Padamosi Anyela Olaide iye bi baba pupa won ba yin kedun won si gbalado pe ni won ti baba toju ko koni baje eyin ti won fi sile na koni baje leyin baba oke oke lo si waju yo baba gbogbo bi atawon atomo momo inu be royin to je laro it bi
0: ki e mo won se tare si wa o da nje ti gbo awon doctor a le so pe egun babe ni ojo to ba tun yaka ni ko tun jomo o agaga bojo o ba ro ani e lo mura awala lago merin ki tun sa go merin mo abi ko ti e jomo rara awon doctor lorilede Nigeria ni won ti suspend strike ti won ni awon lo ti won si so wi pe lase a fomo ko homo ale ni ninu nínú ìwé ìròyìn leadership tó jáde láàárọ̀ ọ̀tún ni ìròyìn wà wọ́n ní àwọn sì káwọ́ ẹ̀bọ núná o nígbà tó jẹ́ pé iléeṣẹ́ ààrẹ ò kọ tí ọ̀pọ̀ sí ìpè àwọn bẹ́ẹ̀ ni ó dá ẹjẹ́ lọ́pọ̀lọ́wọ́ ọjà tá a bá padà lé káwá sọ̀kalẹ̀ sí abala àgbéyẹ̀wò ẹ má sì gbàgbé ohun tá à ń gbéyẹ̀wò láàárọ̀ ọ̀tún ni pé èso kan wà bá a bá jẹ́ àyè mú o
1: a máa ń jẹ ni
0: a máa ń jẹ ni abẹ́jẹ́ ẹnu ọ̀họ́jẹ báyìí a máa ń họ́jẹ ni bàbá họ́jẹ tán ó bá gbẹ ó tún máa ń padà a wá dọ̀bẹ̀ nínú àwò ẹ wàá ro ẹ gùn yán ẹ lè fi jẹ
2: eteba o ba lo amalani o ba lo eko ni o ba lo eko tutu eko gbigbona ko si hun te be fi je ti o se regi pelu e kile eso ohun bo ba ti tasiko e bere si ni pe wa ambo
3: Ìgbìmọ̀ tó ń ṣàbójútó ètò ìnáwó àti àlàálẹ̀ rẹ̀ FSRCC àti àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àjọ tó ń ṣàkóso ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ NBC ń lo àǹfààní yìí láti pé àkíyèsí aráàlú sí ìkọminú wọn nípa ìtànkálẹ̀ àwọn tó ń ṣòwò ìyálilówó lọ́nà àìbófinmu IFOs èyí tó ń ṣàkóbá fún ìnígbẹ́kẹ̀lé àti ìdúróṣinṣin ẹ̀ka tó ń ṣàkóso ètò owó níná nílẹ̀ yìí. Àwọn afẹ́yìn gbà yín nímọ̀ràn pé kẹ́ ẹ yẹra fún ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú èyíkéyìí nínú àwọn ayédèrú ayánilówó yìí. Ẹ ṣe ìwádìí ipò tí ìwé ìforúkọsílẹ̀ irú ilé-iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wà lórí àwọn alátagbà yìí. www.cbn.gov.ng www.nacom.gov.ng www.fencom.gov.ng www.sec.gov.ng láti ṣàfihàn àwọn afurasí ayédèrú ayánilówó yìí. Ẹ pé 0700-225-5226 0800-225-5226 tàbí kẹ́ pé +234-817-665-6273 olùkéde FSRCC.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مما نوى. يا ما يا أن لكم أما يا محمد مشهود الكنت لنكي إلي فرم وإلانا وإن ممك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatu. An tasiwaju lori tira tanka lo na kwasa ibada ta masu fikihu tira risala ti abi zaidi alkairawani awa ninu babu sifatul amal ala ibatin shishe fi salawatil mafruda lori awon iran ranya wa ma yattasil biha pelun tokojo pelawon ranya minan nawafili lara nafila wa sunnani ata ito je sunna abiko sab ko minan nawafili lara wa mustahabi wa sunnani ati ito je sunna gbogbo e lula afani wal ihram fi salat mimma agbiare mi lori yin an taqula nani ko so ipe allahu akbar la yujzi ghayru azhi kalma ko wi gbolun kan yato se lei allahu akbari ko wale bi Allahu azam abi Allahu akram ko wale abi ko walu yoba bi English ko wale Allahu akbar log wa ki sim bi akbarun ni to ti ye dada o le fa Allahu o le fa ak ama barun wa ifa o le ni Allahu akbar o si problem ama ko sa ko Allahu akbar ba ti royen o gboda fa yo tuma sin kan ni to ba ti she Allahu akbar wa tarfa yadayka o abi owo re mijiji soke azwa manka bayika si dede ejika re mijiji auduna zalika abi kan wala si bi ejika re wasi problem tuma takra laina awa besin kakiu bayin kunta fi subai wa kulli ma subalowa karata jaharan wa kin suki bi umil qur'an wa ka fatiha la tastafti bi bismillahir rahmanir rahim fatiha to fe kai o ni bere pelu bismillahir rahmanir rahim il umil qur'an ni bi fatiha wala fi suratil lati ibadaha o sini ka fatiha lori surati nbe leyin fatiha to feka fa iza kulta to ba de bi wala dhalina ni bi fatiha fa kul amin sakwe amin in kunta wahdaka to ba ikwe wani kalonkin au khalfa imamin abombe leyin imam watu kufiha ama to ba je woni kan ni wa wi jeje to ba je woni imam wa wi jeje wala yaqula hal imam fi ma jahara fihi imam ni wi ni bitotin ke usuke wa yaqula ha fi ma asarra fihi ama biti imam tin ke usinu yoshi ami farare wa fi qawlihi iya fi jahar ikhtilaf tọwari ọ̀rọ̀ wípé ìmáàmù máa wì nígbà tí ń kéwú sókè ní àwọn àfà àyàpá mímọ̀ ń bẹ́ àwọn kan ló lè wí àwọn kan ní kò lè wí ọ̀rọ̀ ọmọ ẹni láàrin àwọn àfà súnmà tó kọ̀rọ̀ òṣùrà tún lẹ́yìn náà yóò wà ká súrà kan lẹ́yìn fatiha ìyẹn tó bá yẹ pé àṣùbà ní ń kí mìtì wá lè mú fásàlẹ̀ níbi àwọn súrà togun die inu awon mufassal awon sura tan pe ni mufassal ube lati surati juma wale awon tan pe ni mufassal ni wa in kanat atwal min zalika to wa se ipe omi togun jubela wa afsan o se da bi kadri taglisi ni wa ba enti le ofini ma ba lori re wataja haru bikira atiha yosi she walimima ka sita Faiza ta mata suratu, wato a kwari surati in kan ne, babbarta kushe Allahu Akbar fil in itatika nibi talolere lirruku'e kun ruku ta fashe. Fatuma kinu ya daika min ruku ba taika, yofi a talawore mijiji yofi te onkun yofi di onkun re mu. Wato sauwa zaraka mustawiyan awa te igoro eyin re ko se deede ori re. Wala tarfa rasaka o ni guri re soke nibi te kookan ni. Wala tuta ihu o si ni te wale. Wato jafi bidabo aika an jaibeika o mu gban re apa re ni gban re o fe kuo nibi inu re egbegbe re wa te sita ni. Wata takidu lkubua bizalika birukuika wa sujudika ori te koko re biruku ati forikanle re nibi sujudu oda ninye iteriba folon pelu re ni. Wala tad'u fi ruku'ika ninu ruku aki shadua nibe. Wakul in shi'ita wi toba mwa nibi ruku re yagebo tiwa nla na tiwa kwe subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa laysa fi zalika tawkitun qawlin mimma wibani nibi ruku oniye igba ti sharia muwa to gbodo lu lasiku wala haddun fil lubsi kusini ala nibi itekokonni summa tarfa'u rasaka awa guri redide anta qa'ilun ti o ma sabai pe sami allahu liman hamidahu summa taqul la ina wa so ipe allahumma rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu in kunta wa'daka to wa she pe won kalon kin wa la yaqula hal imam imamu ni so ipe allahumma rabbana walaka alhamdu samia allah liman hamidahu tawiyya unati imam nika wala yaqulu almamum samia allah liman hamidahu amamum tinta limam kin wa ni so samia allah liman hamidahu allahumma rabbana walaka alhamdu niwi allahumma rabbana walaka alhamdu niwi wa tastawi qa'iman awa semi sori duo mutuma ninan leni to fara bale mutara silen to ju gbogbo wole summa tawi sajidan owa te lole leni tin fori kale la tajiles yin se koko joku o to fori kale otio lati o keni lolo si fori kale summa tasjudu owa fori kale wa tukabbiru fi in itatika le sujudi o ma so allahu akbar bo shin telole lati fori kale fatu makinu jabha taka o je ki agbari re ko le mele le wa amfaka atimu re min al ardi kan se dede le le wa tubashir bi kaffaika al arda o wa mu atelewo re o da le de ba sitan yadaika lẹni ti n tẹ silẹlẹ musawaya tẹyini ilẹ likibilẹti ọ tó kalẹ ti ka ọwọ rẹ tí ó máa wu alikibla tajà aluhuma azuwa uzunayika ọ fi síbi dédé ibi tẹtí rẹ wà níbi ìforíkalẹ yẹn audúna zalika àbíkọwá sẹyìn díẹ sí gbogbo ètò bá ṣe nù méjèèjì wọlé wa kullu zalika wasi'un yugo ito ba shin nu mijeji o wale gaira annaka la tabtarishu zira'aika fil ardi ikilatin memmen ikwe apare banre o ni tesilele kusun lele kuma wa lokini owo re atele owo re nikan lo ma tele ilele wala tadumma adudaika ila jabatika wala tadumma adudaika ila jambaika igunwore oni tema egbegbe re afi ala fosi walakin into ammeni ke tujannahu bihima tajinihan wasitan tajini an wasatan ofe ko ni bi egbe re ti oni jinaju watakunu ijilaka fi sujudika ka imataini ese re mejeji won aduo silele nigba to ba nfori kanle wabutunu ibrahim mehima ilal ardi oju atampako esere nibi kare oni owulele oni owulele watakulu inshita fi sujudika ama wawi lori fori kanle re to ba mo wi pe subhanaka rabbi mima lam aba mio zalamtu nafsi mudasha mashabu sifori ara mi wa amiltu su'an mudasha dokpo bagifirli mashafuri jimi awgera zalika abiko wi adua mi tobanwa inshita tobanwa watadu fi sujudika inshida to ayin bi furkan la o le shadua to ba mu walaysa li tuli zalika waqtun iye gba bayi lo lo lori furkan la kusako le re wa qalluhu amu kireju anta ma inna mafasiluka mutamakkina onna ni kan yikiri kiara re to bin furkan la ni ki won sinmi o to di ko gbe soke summa tarfa'u ra'saka bi takbir laina awa guri re soke pelu ma sha Allah akbar watajlisu awa joko watusini rijlaka al-yusra ana sarawsi ijulusika nibi furikan le re baina sajadaini nibi joko re baina sajadataini laarin ifurikanle mejeji watan sibul yumna waka otunyeku waana usinsan to bafe joku wabutunu asa biha ila al-arji intinjainu kanni awa nilele to jukule watarfo yadaika anil arji ogbo ore kunle nle nigba to fe dide ni bi furikan le ni ala rukubataika o wa gbesi ori tan emejiji thumma tasjudu saniya o tun wa furikan le lenkiji kama fa'alta awwala gege bu ti se ni furikan le akoko thumma taqumu min al-ardi o wa dide kunle nle kama anta mutahmidan ala yadaika lani ti insimi sori owo re mejiji onkun re ko lo fi dite owo re mejiji lo fi dite la tarjiu jalisan ma pada sori joko litakuma min julusika o wa dide lati bi joko la ma se salaye irin fun akonun ni lilana mazhabi imam maliki asiladi shitan tele walakin kama zakartu laka bi motivi fun ni o se ona ni wipe owo re lo ma wa nle to ba fe dide owo re mejiji ba ti wa nle onkun re mejiji lo ko fa dide ko to dide soke ki n se wipe ko wa joko ko se wa dide wa tukabbiru fi hali qiyamika o se Allahu akbar nigba ti oba fe dide soke summa taqra'u atwa kake kama karata fil ula gagabutika lori raka koko auduna zalika abiko je kan sura nkeresi akoko watafa'al misl zalika sabaan baina la shibakana ni raka lankiji gaira annaka taknutu bada ruku'i in to kama miraka kiji tiyo simbita kokoto banka subani ipe to bati ka fatiha ta ati sura awake alkunutu wa in shita to banwa kannata qabla ruku ole kal kunutu kotoshe ruku baada tamami kiraa lain bati uti kafati ya tisura wal kunutu kunutu tamankani lada tiwanila na tiwani malikia ula baidi Allahumma iwalangaba inna nasta inuka awangwana shire wa nasta ifuruka angwafu lijire wanumi nubika anibu agwasio wanatawakal alaika agwara lio wanakna ulaka atariba fun wanaklau asimboka bose wanaturuku manye furuka asimkoyin sibugwe ntoba kotie Allahumma iwalangaba iyaka na abudu iwanikala njosin fun walaka nusalli Iwani kala mkenfu. Wana zijudu. Iwani kala mfuriba lefu. Wa ileika nasaa. Odore. Na latingwa gugunka. Wana afidu. Odore latingwa ikulawa. Najura hameteka. Anga kanure. Wana khafu azabaka jita. Asimupaya yare. Velugugu agbaraba. Inna azabaka. Dajudaju yare. Bilkafirine mulhaq intu li baba wa kafirine to ba dual kiyama summa tafa'alu fi sujudi awa she lori fori kale wal julusi atijoku kama taqaddama min al wasfi gege ba ti shalaifa la koko alan ko fi wajibaila ugba dua wa bila dusileni intori awon oro meji Afem menu ba.
1: Salam alek ya miski o tibi. Salam
2: Ijozawi atu na falhatu na siria atile kiu madu Dr. Sheikh Nasiru Kabara fi tife tife kwe bubu eyi aluhumon musulumi wasi ile kiu uon ti atinko imo kiu imo larubawa ni lanwa wuni sufi ni headquarters uon towa ni block 10 road 11 Obasanjo Housing Estate lojo jumo lati ojo Saturday di ojo alaruba la ago meri abo si ago mefa abo irole asalatu ati askaru manwa ye ni bubu ojo Sunday la ago mewa titi di ago meji laoso ni le uon beno ni bubu ojo jimo keteti abati kiru jimo ton titi di ago Marius, and your more Yatoa ni Mushin, a paddy one in Moshalashi, what you want in Bakari Street, laying to your batty key shaiton, Lodjo Jimo, Titi Dia Gumewa, how my reteen you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ora Coco, Nani Queen Benoisha, Tabala Dolam, Alama do Perfumble, Rubashiri, Quasi Fee. Emi ha salon ne kwasan to kan lashe Allah wa dukkan fun annabi na wa she ni sunna ama dukkan fun gugu awa to an ba shere fun wa ko do so mi kan yi pe en ti o ba ma ma tin dukkan fe de gbe re ko ni ma bu tin dukkan fa lo ayo wa tun wa fun tan wi o le en ta she lore ti o dukkan bi o lasa ko ni leru la Allah ko jari ashe yori ka sha she jere ka sha she ge Mon fas ko dupe awon ni bi eni mo pin ko adide to afa mi won le ka tele wa lo si kawra na muda pelu ba se ngbin ya e se npa ya koda ija temi de go sau lu ka dangbe ni kasuwa daji ibe le ma kan e to de kawra na muda lale joyin iyan 284 ni wa kidnap Papa, military personnel Mary, commandant army to lead you and bear a shilleshi, a commercial loss of speed. A mammy, you are not well, ma'am, if I say, Afla, I tell you, what did he? I shall do off and go in. I told you, Lori, you will go on to lead you, a legend for him. afa kudu afa ago atawon mare njiji alama ba asan lesson abi abukata won te dole a she yori le me ala nabi wa muhammad ina je bi amma yin mo ki gugu awon obirin tun ran dide ela tori ya mumina ya shehu ya habiba la asan lesson nigeria awon mai mo ki gugu awon ti e se ipe gugu ita gba njona labele awon ni won dun ki sawa ofun wa lowo ora tiketi ati bebe lo olorun san lesson ri aya talan lo fa won sabi annabi na ni ma ka fun gugu yin kolorun oba kodaku bo ti san sabi lesson ko san ina lesson olorun ni bismillahir rahmanir rahim مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أدكلي الله في سن الله جزاكم الله أني وأن الإسلام والقادريين كافة خير جزاء أشيكوكو ọ̀rọ̀ ẹlẹ́nkejì ọ̀nà ni tó ń tẹ́ẹ̀dì lórí mídíà nípa ọ̀rọ̀ wàsílà àtòlè kan táǹkì ní ṣokotí lórí ọ̀rọ̀ egun olóòlù ta ní obìnrin yìí fojú rí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tóbìnrin bá fojú rí yóò ṣègbá yóò ṣàwọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ọ̀rọ̀ mi á pín sí mẹ́ta àkọ́kọ́ náà ni wípé gbogbo àwọn tí màá sọ wípé àwọn muslim fẹ́ islamá ẹ̀sìn nàìjíríà láwọn apá kejì wa nú ẹ̀sìn ẹjọ́ lórí àwọn irú nǹkan báyìí kí ló dé káàkiri gbọ́hùn ún lórí pà ń pè wọn pẹ̀lú láspíkà ọlọ́run ló mọ iye kọfí ọlọ́run ló mọ iye kí ni àwọn olóyìnbó máa pe kinní ní tí wọ́n kọ náà tán kọ̀lé wa lórí different kind of word of discriminations. Petition ni. They want to monopolize us. They want to kinika. They want to kinika. They want to kinika. Oma loma tagbi didi. Len ujom metai. Dolo represent in Nigeria. Ni bi spell B. Ni tori kwe oboju. Alan loma yin tiwa kosuri media. Awa ni luto civilize. Ashikini kan won deprive awon obirin of their right. Won shikini kan won fe so won di kini kan won fe so won di kini kan Olorun lo maye re be na lo lo gbe photo awon male ki Umar Kasi abi boni awon obirin to be sin so gbogbo ntun pe kini ijoba nwo ta fi ru awon obirin le kan ma lo le kewu kini future won ina be fa yi won se amma eni kan le so ko n fe se odun le baba re ti ki se ijoba lo declare coffee won le announce lori radio pe ko berin ma jade won deprive won of their right won marginalize awon obirin of their right won fe kijima masashi jima kan osayi ma won to sita won teni lo owó títí public nuisance ni public disturbance ni wọ́n ti ń tẹ ráìtì ẹlòmíì mẹ́lẹ̀ àmọ́ kẹfẹ̀rí lè gbé egun jáde wọ́n títí ti pa ìgúnnukó lè jáde ẹnìkà pa náà gbogbo àdúgbò káwọn kan máa fọ́ bọ́ọ̀bù tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé ìwọ́ tó ń bọ̀ kan ní oṣù fìlà kó gbọ́ bàtà àbí kán bẹ̀rẹ̀ sí ń lù ọ́ nílùkulù nítorí kó wọ bàtà ìyẹn ó ráìtì àmọ́rùn tí mùsùlùmí fẹ́ kí láàrin 10-15 minutes tẹ́ni sí títì wọ́n ti disturb wọ́n ti disrupt right ẹlòmíì ẹ̀yin ìjọba ẹ̀ take note bẹ́ẹ̀ tí ń wò wá náà làwa náà ń wò yìí bá ti kíw la kàwé ọpọlọwọ òsọnù bá ti kíw la kàwé ọpọlọwọ òsọnù ẹnìkan kọ́ lẹ̀ kàwé àwa náà kàwé there will never be peace without justice. ọ̀rọ̀ mi ṣì kejì ọ̀nà ni arábìnrin tán molest wasila molestation to the highest order gbogbo àwọn tí ń bẹ lábẹ́ kinní ni there should be charged to court and the law must take its course. Ìtọ́ ajẹ́lẹ̀ nkẹta abẹ́ ọ̀nà ni wípé bógiri ò lánà aláǹgbá ò ní kó wọbẹ̀ ntayẹ onígbà bá pè gbá láyé ò bá pè kí ni level faith wasila àtàwọn family àtàwọn òbí ẹ tó fi dé up to the extent wípé wọn ni kàn lọ rẹrìn wá wọn ni kàn lọ repo wá wọn ni kàn fárí fún wọn ni kàn ṣe gbá wọn gbígbìn ṣe lọrùn wọn ṣe kìnní kan wọn ṣe kìnní kan. Kí làwọn òbí ẹ ń wò òun náà kí ni stage faith ẹ ó ń lọ láàrin ọ̀nà ẹnìkan dẹ́ ẹ ló lóun ríran sí ẹ ṣé ìwọ náà ò lè ríran sí ni ìwọ náà ò lè ríran sí ìwọ náà ríran sí ọpọlọpọ ẹyin yorùbá ẹ tún gbàgbọ yín ṣe ẹ tún gbàgbọ yín ṣe ẹ má jẹ kí ìbú àwọn haúsá ṣe máa là náà ni mùsùlùmí ti ń béèrè bíi hákàhákà pé gbàgbọ yorùbá yìí máa fì ní flontint ni tó bá fì lọ báyìí fì lọ báyìí báwọn haúsá ṣe bìlíìvì kọ àárín nìyẹn aláwọn aṣíjú ànúwò wa ọlọrun ọba gba ètò wa ṣe lá fún wọn lọdọ wọn gbogbo àwọn tí ń bẹǹdì kínní ọlọrun ayé yẹ wọn á molesti àwọn náà wọn ti molesti. Ọmọ ìyá yín Muhammad Mashood Al-Kundi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 070-36-99-8274 báǹkì wa ní GTB 069-306-3312 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ìjọ Zawi Hatu na Falhatu na Syria àti ilé kéwu Madu Dr. Sheikh.